0: Shmalo, Nanaya, Na Radio, RTG, Navana Kids Mundaway, Mayuchin and Cots, Mankana Shmalo, Tinquishwe, Naki, Programa Nayalwa, Mankuyo, Nahash, Yayo, Isabel, Shuhe, Donan, Saya, Nakionato, Nyunda, Donan, Naya, Nitia, Navana Kin Hum, Chunayan Humway. Shuhe dona kotsaya nalinaya una tsu ho tashilkwa nalinaya chukwa nakol ana tamai nato nyonda Kia na shualo, naki biaheba nal aya, naki na na nyu naki nu naya, na na kolui nakio duya tuana mankia, na he kotsaya na kids on na Costa Chica na Guerrero, kotsaya tatsun tashil tsun tashuachin municipio na tsun de way, kuitsun mayuchina den anawi na. Tsuna ma historia na wa tsuna bajo tradiciones na manti ntona den a na we na tsuna tahmai na ho ntona shkoya na kolui tahmai do chi cuenta mai na kolana manti na kol a na denu sabor na na kyote na nyu na kin bai mayuchinat ma shuya na kyo ta Nana kol tana kon na puchi ho ho tamai wa huan tamai na shweya na kol an a na kets ho do de la e kotish eya chukwan kol an an tamai titson i na kol a na dengue kon no ho he shan ho na kon yal ho na ndai ya nan tua ho ni man na kol da ni titson i donan iwa donan tua Pochushina kunduan tam mai shuia nange kunana ki ho datio na tso namkyu ba bueno tam wan tan tan an kului na ki tsua wa na kunduan tan na kului na kunna kuchi ho tamai ta tradicional ha nange tsia namantina kol ana na kotue na chi na ki na chi mantina ho na kol a do mantie koli weni chuina Natio, tito e, ni na na nyo, na ki bay na duya tua mankia, tito e, ho na kulit weni, hon tawa, de hon donan tendan chun donan ka na we, nkolwe, ban tamay na ho, ta shua, wa na kolwe ho, hon taman huzan dam tiza, ni tamay ha, hon tamay, shanday tua, tito e, no na he. Shoshi ni manang luwea ngwa na ki ho ni ting ngwa nghoa ni tan ki shua chi nang nghu chia na ki shua shoshi ni ho nang dia anda ya na ho kachi ta ho ni kia he de tua shi he do nang iwa do na ho nza nang de ti dea ho mande koli mai na ho tong Donan ka ke shoba donan yu ho na tio tsiu na tso na le na tuan ni shuen don ki shuen na nu chi na ki shua ho ni kia he man dai na ho ko thi ha ya he shan dai the ya he ni man dai ho di ha kiu wa he ho shi ni he man dai te na ya na thi chong na ho no a ho ma ka ma kui chi ho he ho ni kia man dai ko tue ho chun chun ta mai na ki Hồ liên thang hẹn Hồn đồ nắng khả hẹn Dạ như chứ nắng cổ liên thang Đồ nắng hùng tăng mây Tăng tăng hụ Đồ nắng tăng mây na na xa bồr Na hồ Đến ăn à vị na Ăn tạ na Đồn chí mino Đồ á đồn Gustavo mình tì Nguyện ăn à Ăn à vị na Ăn à cổ à Tạ mây Hồ nắm à Tạ chí quà Hồ lì kia hẹn Sẽ nắng đầy dùn y nắng đầy nhu Mà nắng cổ lì tổng Đồ nắng lì quà Do mi uchinan ko na naya na shua he Do na tradisyon ba Na a na kote no ha por lue a anda a honin tin na dona col atia na kionta muiwa ta muiwa chi cuenta mai na na cuenan guachia tinta mai dona ya lui na sicho den ana col an ho na sicol el buenin ta mai washington ta mai lo tenzu an ta mai manti con ajo tzu ino tana sabor ni al na te sha na pistachi na kahue na ho ta te shuachi na ya ri tsumpa ho chu shina con de ya he ni chi na ko shinan sa visita wen hu chu na tsum the way to na ko on a ta tsumpa chi na kon we ta mai wa kuin ta mai ho artesanal na ho dua guerrero
1: Nato Nyonda
0: Kung kaya nagalwa tsitsun ina naya na kolinay daya historia costumbre to tradición na nunchu naya nungwe na kwenta programa naya Nato Nyonda na kwenta manti tsitsun ina naya na kol a disfruta na programa naya na ba shohe